0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka dun. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung ko ba?
1: Ana!
2: Sa kulitan, Romana Chada!
3: Sa tugtugan, Umariba!
2: Every morning, mong kasama!

0: Pepe, amigo magita, ipasalig ko kani mga bisa kung sa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinur ka mong kanur? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram ka ni mo, pre.
1: Kini mong kanur, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Akong ipahuram ka ni mo. Time sa, usam na imong gustong huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinang pa na ako naglong. Panaman, ang ako asawa.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamay.

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti kagali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata bla, patayog tayong storya. Piyadogin, pre, piyadogin, wayway, pre.
0: Aba!

0: umaga.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusog gihapon.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good news para sa mga labandera. Yari na ang habon nga para sa inyo. Osbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar. Daw magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kang tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan Ingredient. Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: a class, why do birds can fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pag naman ko!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Maride!

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may gwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tika itong mayaging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong akunot kang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Akuha man tong bana. Imong kumpare, good. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, Mapsi! Bata mo balak mo!
0: Wala ko bata!
1: Mapsi, Mapsi! Dugo balak ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, Mapsi! Unod balak ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, Mapsi! Inupda mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!

0: nga, Chip? Una ang violation ko?
1: Oh, dahil, ma.
0: Adik mo niya, di si Chip. Kaya nga, mo ako pinara.
1: Oh, nata. Bawal. Chip, bagay ni. Masakay ako.
2: M-O-R. For life. Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
3: 구곳 더 몰
0: 구곳 더 몰
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Hugot that more.
6: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
7: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
6: Nakakawili!
8: Totally!
6: Dahil there's more sa tanghali!
7: Ate, extra rice pa nga!
6: Wow, ang sarap magkamay!
8: More sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak nga lifeguard. Kit adam na minsan ngay. Dati nalmer sang apulo da. Injak ammo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko. Alphabetical. Kanya ngay. Natay ni Zamora.
2: Ouch.
3: Maride.
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka.
5: More sa tanghali.

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagong Hong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar kag bulong sa rayuma. Hagong Hong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagong Hong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagong Hong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Salo-salong pang fiesta!
2: More sa tanghali!

0: tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay noon. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay noon.
1: Bah.
0: Aba! Puwerte!
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo!
4: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
2: More! Sa tanghali!
5: More! Sa tanghali!

0: Oh, pare. Mapadalaga ka man?
1: Day, pare. Mapadalaga lamang.
0: Pag-una ko, mapadalaga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungong.
3: Joke only.

0: Ano mo nang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulunggan ko, dok. Mamuta ko nung differences ni. Bisan utot ko, dok, nino ko kabati.
0: Mugile. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok, epektibo, gito dok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Gile. So, butsilingon, nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi, dok, ah. Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!

0: sa ulap.
1: Ang Changyimichon!
2: Kumpleto si Ricardo sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changyimichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changyimichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changyimichon!
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras.

0: Wait there!
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpickin ini daw? Saru-saru ina sa nanganip, madali yung pumabari.
2: Dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ikas na nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
0: Bari, mamaya po.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Usa! Huwag kay puhangon nga pagkada!
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Huwag ituyo! Ano ni Piyong kang kanahan ka? Ano ni Piyong katanawa? Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhina. Kimahal ka na mo. Kihatag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na imong ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: isang bahala ng baong bata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: O ba, anak ni Mayor? Wa man ka nag-ingon, o dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila, kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihangay magulandon. Para si Bibi, magmalipay yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wa pa ka ni Sulti, ipasailo na di ka. Sige na, at lo nang iplastar kay mubisita po ng aking kumpare ni Ray. Nanadyo kay kumpare nga Mayor.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: O sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, napoy CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, unsa man ang CJ? Mao ba nang ginatawag na cool girl?
0: Dili Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!
2: Lahat ng gusto
3: or sa hapon na
4: lahat ng order mo
2: back to back dito.
5: Ma

0: More music sa MOR. Meron!
1: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok-tulok mo sa akin? Natripingan mo ko? Nagapahan ka guro sa akin, ah.
1: Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Pwerte!
1: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire barkada.

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang inday bala?
1: Anong inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang inday balang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, haw?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: More music. More music. More variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
6: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Odong ba, samok yung kay ka ba, sige lang kang katawa diya, sige ka lang haha. Maglagot kayo karon haha mapug ka ba, hahalukan ta ka.
1: Ana!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: 구글!
1: 구글!
2: 구글!
3: 구글 더 몰!
0: 구글 더 몰!
4: 안 ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.
5: Hugot that more.
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Why, Tot? Woo! Lahi na po niyong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nila may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang dawana. Kanahan kayo kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-in pulutan. Napad yung kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripangin ako niyang kalo. Ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano. Munang amigo kay me.
2: Ah, amigo jud ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ng tawhana na. Kay Sarah gud may nagsabay ginom na. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganam mo sabay ginom kay lahi og trip. Di, gud may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kaila ni Sano Chip O. Si Mang Kanor.
0: O say kaila. Pataka dyan kong putulog. Pataka kang pasangil. Kaya pwede ko kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil. Kaya di may close sana. Dapat muli na kong buhol.
4: Turn your radio up.
5: You are listening to
6: Mix of Rock.

0: Nakin bakol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari manimo.
0: Oh, naging tampa mo kaya nakaw? Sakit ba?
1: I love you too, Tay.

0: Uy, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamote, pero may kong narurumduman suki pa di mo.
2: Ang nata, madi, arog kayan kadakula?
0: Bako! Arog kayan ka ate!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Dong, paminaw bitaw na ako, dong. Kay, dagat ka dong ba?
2: Ano man, parat day ko?
1: Dili, uy. Nagkalawom. Ang gudang akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
3: Ana!
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Pabakal. May soft drinks ka mo nga litro.
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila.
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah. Taga ilang ko ba? Lili mga pisos.
1: Ay, te. Ano matyaga mo de? Refill station? Abaw! Pwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax na nire. Mabitaw na nanaw tagsin eh.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila miinig salida, mong kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko nimo, mula miiran ang salidahan na. Nabinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yan na pa. Murag, kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong gituyo, baliling, para masulot ika. Para pabor ka isto, oh.
2: Ang kanor, gitugnaw ko ko ay.
0: Mau ba? Madali, diri. Bukutan tika siya kong mainit na bukton. Dali, agbayan tika niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan, ni. Eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po dana niya mong kanor, eh. Kisa man nag-igham dira.
0: Di man taka konsentrate, ani. Hoy, sabakay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panamay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagyag kay kauban.
0: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sige kuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha? Pangungon na mong duha,
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
2: Pasilat TV.
1: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
2: Pasilat TV.
1: Nagaandar bisan wala kuryente.
2: Pasilat TV.
1: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
2: Pasilat TV.
1: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tub-tub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
2: Pasilat TV.
1: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
2: Pasilat TV.
1: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon, kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa gabi, Express.

0: Sisa nga rin ito sa ano. Pinext mo na si Libertad.
1: Oh, si Libertad.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh. Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo ah?
4: Uy, usay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw, good Mang Kanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wako lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang lain customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
5: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka! Binuhangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kiwa pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang? Tungabon pa na ako ni sukang halang kayo, boss. Ay, tawa ka, boss, na dito. Tungaba po niya.
5: Makaroon, balik din eh!
4: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
6: More fun. More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big Express.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, di ka diri sa Subo, kini si Jackie G.
1: Dong, kahoy ka dong. Oh, ano man? Lami manggug katigbason, i-anan.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?

0: faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
1: It's a plane.
2: No, it's more.
3: More Saga B Express. Express.
4: The beat go hard though.
2: Uy, pwede mo pa rescue?
3: Huwag magalala! Sa tugtugan at haluta na kawang bahala! More Saga B Express!
1: Gusto ko yan!
5: Weekdays at 6 p.m.
6: Good evening, folks.
5: On MOR.
6: Thanks for flying with us today.
5: My only radio.
7: Ah, totoo? Sino gani ang ngalan mo?
8: Si Duloy.
7: Saan ako natawo to?
8: September 9.
7: Ano nga tuig?
8: Kada tuwig-tuwig.
9: Wow! Puwerte!
10: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kano!
1: Tumubira na! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihini ko ka mang diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan daan. Isang ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka nito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, okay na, gapon. Alok ka na ko yung liog. Pagkahumote ni mo, darling, mabis-bisa na ganyan akong yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ani, ikaliskis namang batiis ani akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang ganyan bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko wakahikap sa akong darling. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyong kay pagnanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Pauga ni gihikap, tika. Kay gusto na kong haplasan, tika. Kay hapnot na kay kagpanit. Para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dili. Dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ma.
3: Dali.
2: Ayaw.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ah, pre, sa wakas may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tinong na-trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Iso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na ka. Pating dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
3: Hoy, Kano!
2: Panamay, akong silingan. Di ko mong tigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa ka? Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Tingin mo na lang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini, ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na, oga. Pinti, ikaw na ka. Adiya.
2: Ayaw. Agay. Pulog ko.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Dong, mangutan ako, Dong B. Nabay planeta dong nga ikaw?
2: Ha? Si ikaw?
1: Wala dong, langutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
3: Ay! Ana!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Matay pre, hubog na banta pre.
1: Oh, kaya ngon man ka hubog na man karon. Di po ka hubog eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay pre. Nang lakaw naman eh pre.
1: Tood man ka naro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre. Hulato na lang natumuhagi ang atong balay.

0: Bre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Bre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako. Ginpatray ito sang bisaya ko nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasal barang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Diyamo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At iatuho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idyo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing magpaminaw.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Mang Kanor!
4: Oy, Kar!
3: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
4: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando ni ang pitaka sentral do, Mang Kanor, mang inom ta.
5: Oh, Mang Kanor, ang saman?
6: Ah, di mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
3: Hadlok sa darling mong Kanor!
1: Tisa, kung siya hadlok, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
2: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyo-kuyo itong mga barkada ni mo.
1: Yes, darling. Magpuyo ako din sa balay, darling.
2: Bantay lang ka, ha?
1: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang para ituro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
2: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
1: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
2: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
1: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko din sa balay.
2: Ah, nili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakos ni mong washing machine. Karun dayon, isin dayon.
1: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Isin na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
2: Ah, kulang pa. Isa na lang. Magsilbi nga gigakos ni mong ref. Karun dayon, isin dayon.
1: Oh, dara, darling. Kapuyan ni trabaho. Oh, dara. Oh, sing na. Naralagi ko din sa balay.
2: Oh, mayo.
1: Bye, darling. Kapuya niyo.
3: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganihari may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
4: Maog yan.
3: Sana.
6: Maprindag ang mga appliance, eh. Lukdo-lukdo malagi ka na.
3: Masa ba na, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
1: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsanin yun na ipaulit sa balay, ha?

0: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Hugot pa more!
2: Oh miss, urong ka pa para may makaupo pa.
3: Wala na ngang lugar, pipilitin mo pa eh, ayaw na nga eh, nandito naman ako.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Dondon. Garo ka permintigaha ga dun. Permina!
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay.
3: Bay, absurd na ito ni Bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan mo na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
5: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay.
5: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go.
5: Oh, sige. Let's go, team.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Oh, boys, timanin ito itong set play, ha? Timanin, Jude. Go, go.
6: Tisha, ikaw ang coach, Bay.
5: Oh, ako lagi, Mangkanon.
6: Sa manay mong setback yung tanaw ko. Wa na feel din na mo ande. Pagkabanga yun din mong akos. Wa makani konsultas ko. Ha? Ako, coach ko kaniya to. Mga varsity akong ipang coach dyan. Permanente champion ang among team. Ikaw na ako kakuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
5: Maubamang kanor. Kaning pasailo ako ha. Kaning mo na maguto among naplano good.
6: Wa na di yun mo kaniya uga na imong plano. Feel din na yun mo.
4: Masabay kito na kayo ang palbay.
5: Oh, di ba na?
4: Set
5: lang one time! Shut!
4: Shut!
5: Champion na team! Champion na!
6: Congrats! Tama juga ito. Gisundog yung mga tukong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, May. Galing kay kakay mo gisundog ang akong plano.
5: Mag-celebrate ito. Mag-inom ta, mga onta.
4: Yes!
6: Kana! Oh, samanta. Hindi mo sampaw-kaon. Kapag ko'y panihapon ba?
7: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Abot gi ada mo plaga ba yung nga ka itonggit sa ako ni tonggit ko ako hindi ilang pumuri na lang kuya.
2: Be? Uy hala! Nag-brown out! Girl, din ka na girl!
1: Ahay, arigin ako sa tubang mo!
2: Ah, ara ka dagali? Tsak, togin mo yung gali sila, day!
3: Ngi! Puwerte!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, lugay ka na drama. Hindi ka maakig sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginaho eh. Mura kong mamatay.
2: Ana!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okidoki-doki-doks!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Love. Love, liko na ibuka sang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bao ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod, ah?
1: Ikaw ya wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw, perte.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Bro, bro, bro. Mm. Bro, na sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort.
1: Effort. Effort. Just good Lord. Such a disgrace to our friendship, di ba?
0: Ano ano miningin na ako?
1: Effort.
0: Ano?
1: Ang kinalandigan sang F lane.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night
3: shift. Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: We're galing yung water nyo.
1: Ano ne?
0: We're galing tong water nyo.
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgosan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa say mo yan eh, kung gusto mong sapaon.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Tickets
2: lang. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubyak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig na bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo na ko. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling ko eh. Bisang maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong aslom. Ay, ni kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani
0: Panlamay, ang akong hugangan. Ay, ma!
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Wala magbisayang manok eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalaran. Nangalaros naman ay mong buhok, ma.
2: Ang akong kilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa'yo mong baba, mura ng bigote. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga na kagabi sa glapuan. Ligan mo, homo.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: still.
1: Pagchanggi ni George!
2: Pagkatos regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Pagchanggi ni George!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Pagchanggi ni George!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
1: Pagchanggi ni George!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! May burger ka mo ni Choy?
4: Ay, oo! Mag-uluto, day!
3: Gaila ko, Choy, isa, Choy, ah. Ipaugom ko malang sa amigo ko. Para mangin, langhap sarap man ang bugas ang baba niya. Bad bread!
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty, ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: You're listening to MOR, my only radio. Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

kiss for the night.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanok ka? Itlog sa manok ko, Raul, sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko, kay.

0: MOR, my only radio. Binabalik natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hoy, pre. Yaw sa mga pre, gahilak bang ka?
1: Gusto na ko mag-ikog, Mang Kanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Aniya? Nausa mo na kung tiyan, Mang Kanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Usa mo na yung mga ino? Uy, purgas ka ba yun man eh?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy, take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Sa sunod sa Isaka Museum.
1: Hi! Ano nang kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting. Espiho ina miss, espiho.
2: Aba! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Isang ex lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay extra-rice.
5: Hugot pa more!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Pagtiyang Yimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, Salinsa Appliances, School Supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal abi, Choy, bitchin, Choy!
3: Ano mong bitsin, ho?
2: Gamitin ko lang siya sa amigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kung si Sayo maurag digdib, paano sana ta makisagsakan ako? Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Da ipaki may nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiet? Sa konsilyo pa daw, makisagsakan pa! Puro pundo na, uli na, Noy, uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang! Wait lang! Sa konsilyo pa daw.

0: Ano po nimo magbagabasay? Ganun gahilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitek.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oyo!
0: Padawan!

0: Class, may araki ta ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Ha ha ha!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mana.
0: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Oo ba? Unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan siya. Kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayon na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, nabakaklagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakaka mo sagit ni. Ibo d'yo kong traidoron pa rin Toro. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
2: Magkanor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang Toro ha ka. Ibo d'yo na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Magkanor!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: mis pau, puente. Do ka oras git kami sa elevator.
1: Pau, puente, tod ka? Pau, why git ang inyong opisina? Grabe git ya sa amon, no? Makun mo na, nag-brown out. Apat ka oras kami sa escalator.
2: Pau, puente!
3: Diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever!
4: Ready, set, more!
3: My only radio!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang love life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.

0: tipang lagare, may ngipin. Ikaw.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
2: Mabakal!
3: Ano ito?
2: Ayun tabi, ikaw mga bagong gum?
3: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
4: Sunod na aldaw.
2: Mabakal!
3: Ano?
2: Bakal ako babong gum!
3: Ata lang ura nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-anap ka pa saan, babalilon ko na ika.
4: Asin sa ropang aldaw.
2: Mabakal!
3: Ah, ano na naman si Ma?
2: Ayaw tabi ka mo, badil!
3: Oh, wala, wala, wala.
2: Audi, pamakalagot ako bagong gum.
5: M-O-R, life! This is your M-O-R safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay misa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buwa, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga daghang kay tagbayro nun, korente, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang tuition pa si muhang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang Tarsing, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod, ako gibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
2: Kamalo ka, darling, grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kay panahon, muna pati sa torre, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo!
2: Karong pa ko kamati ko, darling. Humok mo niya kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, ani ah.
1: Patik-atik, pagyunta ha. Asay mo, silta.
2: Kalaming maling kong tagat, tayo na sa beach.

0: Hanggang Yimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Hanggang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Hanggang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Hanggang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy.
3: Ano? Watchlist? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo, how?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro. San Pedro. Ano na da sa pihak man?
1: Kwan. Impyerno. Pirti da kainit.
0: Dito lang ko ah.
2: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water.
3: Abaw! Pwerte!